0: Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Nagunas to maskutaran karong nga buntaga mga higala. Bagyo nga dunay international name nga hagupit ug naa pa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility kun par mas nikusog pa ug nahimo nang tropical storm ug nahimutang kini usa ka libo kapin ka kilometro silangan sa northeastern Mindanao.
1: Straight to the point.
0: Posible usab kini nga mosulod sa par karong weekend.
1: Straight to the point.
0: Atanig pagtagadobutaga mahigala nining atong pagbanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Basta kahimtang nagalis panahon mga kagilaan kinahanglan niya mututok kita ani. Ilita mo kumpiyansa gumikan sab sa atong mga experiences labi na itong bagyong Odet o bagyong nga Tino mga suking tigpaminaw.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa pikas bahin kapulisan sa kwensa na pula po miimbisigar na o niimbisigar na sa mga pagpangguba sa pipila ka mga dekorasyon diha sa kadalanan atol sa nagpadayon nga ASEAN Summit dinhi sa Sugbo.
1: Straight to the point.
0: At walang giyawag ng ato mga kaigsunan diha nga ilan sa ninyo guba. Kay gigestuhan man as gobyerno unya ang ato mga higala nga ma-presentable sad nga tan-aon ang ato mahigalang lugar atol ani ang ASEAN Summit. Although gusto ta mahigala nga nindot sa tan-aon sa mga bisita bisan pa man tuod mga kaigalag tabun-tabunan ato ng uban bisan girelocate ato tong uban pero kana mga decoration nga nas kalsada ayala lang sa ninyo hilabte no. Kay kung inyo nang hilabdan medyo maipit sa kanang kalakihan. Ang kapulisan o dakpan sa lapu-lapu, ilan ang giimbisigahan, mahigala, kinsaneng mga tao nga matod pa maoy hinungdan, maoy responsable. Pagpangguba sa pipila ka mga dekorasyon sa kadalanan at sa nagpadayon karon nga ASEAN Summit.
1: Straight to the point.
0: Samtang mga foreign o economic ministers sa ASEAN nituki sa nagpadayong conflict sa Middle East o ang impact nini sa energy o food security dinhi sa rehiyon.
1: Straight to the point.
0: Usa mahigala sa naa sa pipelines sa ASEAN mahigala mao ang power grid ha sa ASEAN countries kana mahigala mga kuan pala na mga huna-huna pala na mga plano pa lang na mga sukin tigpaminaw pero kinsay nasayod na sa umaabot mga higala og matuma na kay do na may memorandum of understanding mga kaigalaan ang mga nasod sa ASEAN ha gumikan sad sa ato mahigalang crisis mga higala sa energy.
1: Straight to the point.
0: Natarik pagtagad-robotaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin Metropolitan Cebu Water District kun MCWD ni pasidaan og hinay nga agas sa pipila ka bahin sa Cebu City og silingan nga lungsod tungod sa pag-ubos sa makuha nga tubig gikan sa ilang pasilidad didto sa Haklupan Talisay.
1: Straight to the point.
0: Unsa man ning kalakihak ha? At usa ning hatagang pagtagad mga kaigalaan kay mismo ang taga-Talisay, doon ay mga nagbagulbol sa dito. Nga nga naman ang hinay, maning tubig na moderate.
1: Straight to the point.
0: At sa nitagag-pagtagad sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang, Kongresista Tiri Ridon, libana-bana ang mabot sa 215 ka mga kongresista ang mabutar pabor sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Nag-hinahinay na o counting mga kagilaan ang mga congressmen. Although karon pang adlaw Lunes, Mayo 11 ang ilang voting ngadto sa plenary. Pero ilang giap-ihap mga higala, doon na may pundo daan nga 55 ka mga congressmen dito mga sukit tigpaminaw sa House Committee on Justice. So dito na mga higala sa plenary, doon na mga higala ay ilang gibana-bana nga musuporta kapina sa usa ka gatos. Mga doon ay mga nalistan la indiken mga 175 na. Sa to pa sobra na sa threshold nga 106 ka mga congressmen.
1: Straight to the point.
0: Onay one-third votes mahigala sa 218 ka mga o 318 ka mga congressmen in Daken. So ang one-third niya na mo ng 106 mga sukit tigpaminaw. So nilapas na. Wa pa Hinoy formal nga ilang gihimo but ang ilang counting mahigala mauna na. So karong umaabot nga Lunes formality na lang ang voting dito mahigala sa plenary. O nakakuha na mga higala o taas-taas nga boto matod pa nga 175 ngadto na sa 200 ka mga boto. Muna nga certain mga kaigalaan si Congressman Tiri Ridon nga ma-impeach gyud si Sara sa lower house. Ilang mapadala ang articles of impeachment ngadto na sa Senate. Kay daghan na mahigala ang mga congressmen matod pa nga mubuto batok ni Vice President Sara Duterte diri sa mga sa lower house nga hisgutanan.
1: Straight to the point.
0: At pangutana ko makuha ba ang the same number sa nipirma last year, mo na ipangutana. Pero inyong tamigalag, ma-impeach ba? Dari sa lower house, ang tubag mahigalan tiriridon nga ma-impeach gyud. Gumikan kay kinahanglan mahigalag 106 sa may gikinahanglan na lapas naman. Lapas naman mga sukit ng paminaw.
1: Straight to the point.
0: Sa atong tagapagtagad mga higala, unya kumusta pod ang mga congressmen unsay ilang mga baruganan, labot ini mga sukit ng paminaw. Tungod kay dili malikayan mga higala nga duna gyud mga higala mga tao nga mo pressure sad sa ilang mga congressmen. Muna ang mga congressmen mga higala mura og naapiki pod sila mga kahigalaan, no? Muna nga og ikaw may congressman ron murag ma-pressure ka. Dunay pressure sa Malacañang, dunay pressure sa taas, dunay pressure sa ubos. Kay mga tao may gala mo pressure man sa ilang mga congressmen.
1: Straight to the point.
0: Pero ang uban mga kigala mga congressmen, ilalapong huna-unaon nga ilang sundon ang pressure sa taas, total ka na mga tao, huna-huna siguro nila, dugay-dugay pa man 2018 na ikin, makalimot pa. Ang uban mga kigala, maguna-huna, total, lalailoy pa man ang 2008. Inikabot na to 2007, sa hinapos-sinapos na, muhimo na po kag mga baruganan dito, or baka mga stand dito nga pinalahi. Aron mabalik mahigalang trust sa mga tao. Mura lang ilang giduaduaan mahigalang feeling sa katawhan. Ato sa nihatagag pagtagad rubutaga sa atong paguban-uban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Of course mga kagilan ang atong pagpadayon paghisgot labot mga higala sa PGMN founder og iya mga kaubanan nga nadakpan sa NBI. Matod pa inday kin appeal sa person of interest katong usa ka beauty queen, ha? Nga usa sa mga anchors niini nga PGMN.
1: Straight to the point.
0: Namatod pa mga higala ng ngilkil ngadto ni Lady Congressman o kanhi Speaker Martin Romualdez.
1: Straight to the point.
0: Tako sa kwartaha nga ilang ipangayo ni Stor. Mula magkaingon masan mga higala paspasas kwarta kung maohon mga sugit ng paminaw. Ugwa mga higala mo react si Romualdez nga iyang ipadakop na ipaintrap mga kagalaan. Paspas na yung kwartaha in the kin. Lima kag 350 million ang ipangayo. Bugti mahigala sa expose. Di ame expose dire, unya ang bugti ane, dili na mo ni ipagawas. Kung makahatag kag 350 million, mauni mahigalay allegation, matod pa sa NBI.
1: Straight to the point.
0: Matod pa sa kampo mahigalang Martin Romualdez. Although ang kampo karon mahigala ni ining Franco Mabanta, gisit up kuno sila. Ato sa nihatagag pagtagad. Kinikuban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong radio sa 93.9 iFM.

0: the point.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Nai high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit, busa, maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
6: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
2: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
1: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
5: Isip usa ka magsisibya, dili uta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Basta naay hilanat.
7: Dapat matik. Ibay, Jesse.
6: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, ibiogesic.
8: Alagang Unilabyan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy fiesta!
11: Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita?
11: Kajut na!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon humbaado mo kadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
17: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
18: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: CDOIIIDOL. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
8: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
7: Ito ang idol ko.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
10: Atong attack na la sa Estante City na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Ato sa dawaton may galang report karon sa kauban on board sa patrol. Namatay itong driver sa motor o naangol ang angkas ng babae sa na-highball nga motor sa TISA. Naon sa maning kalakihan ay mga sukit di paminaw. Ito sa paminaw ang report o Radio Man Paul Lauro. Yes, Paul?
9: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
11: Radio Man, Attorney Rufiel, ito po na ipusado alas 5 at taklan sa kagabiyon, diri sa may South Hills Road sa Odivila Subdivision sa barangay TISA ni Atog Gakbayan sa Subo. Ang patay na nga tod sa tambalanan sa atong medical team sa barangay TISA, paukining driver sa motorsiklo nga si Riti Subing-Subing, 47 anyos, nga taga Salvador, barangay Labango ni Dakbayan, Sugbo. Seryoso pong naangol kiniya agas nga babae nga si Blesel Tihada, 42 anyos, nga taga barangay Dulho Fatima ni Dakbayan, Sugbo. Sa area nga atong gi-adto, matod sa mga residente ditong lapita, gikan og South Hills, kining maog biktima og sa dayang mamauli na ni sila aning orasa, alas 9 pasado, nagtulhog. Kalit lang na highball, dukod kay wa na mo kupot ang brake sa maog motorsiklo. Una niya gidaro, kining mga tanom-tanom daptin sa daan o dool sa panimay, atod sa saksi nga atong hinabi, nga ni lupad yun kining maog nga motor pagkaigo sa gutter o kining mga kining driver o gangkas niyang babae. Isuwayan na yun eh pagtabang sa atong barangay TISA medical team ang duruha nga seryoso tayo ang kahimtang na o gidali na yun nila pagda sa Cebu City Medical Center apat subo palandungon nga namatay yun kining maog nga driver. O na ito nga unang report kasama mo sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHB, Tatak RMN.
9: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHB RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo Boy! Nationwide.
10: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Balik tama higalas itong mga issues karong nga buntaga makigalan. Itong balik-balikan gamay, no, of course, ang atong ASEAN Summit, nagpadayon mga higala, atong kuhaon o dugang, doon ay dugang mga updates sa baka, sila si kasamang Aida Tampos Unya, sila si kasamang RV Veloso, sila si kasamang Jane Gallardo, kasamang Rimart Pugoy, na dito mga sukinti paminaw, sila si Idol Buiki, Idol Tony, o Idol Tweety. Appeal nga to mga higala, no? Sa kasama nga George Zad. Mo'y ato mga higalang kauban dito kay strictoron mga higala ang traffic mga higala dito sa Lapu-Lapu. Although medyo hapsay ra kay holiday man mga sukit tigpaminaw. So, natin mga kaubanan, matagkaroon nung unya, makahatag na to o mga updates. Labot mga higala sa padayon nga meeting sa mga kadaguan sa ASEAN. Dito sa kiniang Mactan, mga sukit ni Paminaw. Unya, usag yun sa atong sundan, karong adlaw, mamunay ang katapusang adlaw, mga kagalan, na mga importante nga mga mga events karon gumikan kay ang una gyud nga tan-aw noon mahigala ang energy security. Kay doon na ito mga higalay mga plano nga paghatag mga higala o pagtutok ni ining ato mahigalang natad sa energy. Labi pa nakamatnon ta mahigala sa dakong problema pagbuto sa gira dito sa Middle East. Ang mga ASEAN countries mo'y naapiktalan labaw na stanan kita sa Pilipinas.
5: Straight to the point.
10: Kunya doon ay ASEAN grid. Gagiplanuhan mga sukit di Pabinaw. Sa tayo may tabo no? Mo lambo ba kang atong dagan atong electricity ray? O doon ay ASEAN grid? Nga sa ato pa magdunay pag dunay interconnection mga higala, dunay pagtinabangay ang mga ASEAN countries, so dunay sharing mga higala of energy, dunay sharing mga higala electricity. Di ba ka makabarato ba ni sa atong kurinti or makamahal ni store? Basig inong tangan ni mahal naman kay layo-layo magitrabilan. Mutang mga higala mga submarine cables, ha? Mali may tabo mahigala kay kinigong sa atong electricity kung imo bantayan andako nga mabayaran nato tanawa imong electric bill adto na sa generation o transmission pag abot diri sa distribution kabayad gyapon ka pero andako nga portion to asa kwan to asa generation o ingon man sa transmission so kini og asa ma generate ang kuryente panalitan ibutan ta mahigala ngadto sa Indonesia ma generate ang kuryente dai. Kunya mo travel sa atong transmission may gala pinaagi submarine cable. Kasi mo ingon yan, mahal naman noon kay layo magitrabila. Ato na agi kato katawa, pero pwede sa mo barato kay malambuon man. Daghan man, sobra-sobra man itong supply, so mo barato. Pwede sa, hopefully may gala, positive lang yun. Okay, but kita sa Pilipinas, appeal sa pipeline sa atong Department of Energy, ang pag, appeal na silang pipeline ha, although nag-encourage sila o renewable energy, but appeal sa ilang pipeline ang nuclear power plant. Kaya aron makabarato-barato taga kurinti ay ingon man mga higala ang coal nga mga powered mga power plants mga sukit di Paminaw dili igo. In fact sa Sugbo dili ta mahigala independent sa Sugbo. Kuwang ning ato diring source of energy magsaligra ta sa ato di ta kabarog. O magisgo ta mahigalag energy nanguha ta. In fact taga Leyte ni hatag nato diri ni supply nato. Ibaylan ko na to, pero ni-supply mahigala sila dito sa Luzon o gimasab sa Mindanao. Kaya Sugbo malambuon, daghantag mga areas din nga milambo, mao nga importante mahigala nga na-upload mahigala ang supply sa kurinti.
5: Straight to the point!
10: Okay, ato balik-balikan gamay ng controversial mga higala na itabo sa PGMN, kining Peanut Gallery Media Network. Din ang ilang founder mismo maoy na dakpan kauban sa laing upat nila ka mga empleyado. Kining PGMN, Peanut Gallery Media Network. Now, ato mahigalang sabton, o ato mahigalang hagpaton kinimong isyo, ato mahigalang klarohon ha, kining isyo kang Romaldes lahi ni. Kining isyo sa entrapment lahi sa ding isyo. So, karon nga ni Ana mahigalang nibuto na ni. Eh, kinigod mga kagilaan, maunang ako bitong giklaro, kini si Franco Mabanta, founder sa PGMN, kinsa man siya, malagmit niya ang mga tao, ang mga active sa social media platforms na to, mga active mahigala, mga netizen, malagmit, nakaila sila. Pero ang ato mga listeners radio, na malagmit dahi, wa. Kay ako mismo, pagbuto ini mong isyo, mapamay pag-check na kung kinsa man yung tawahan na di ay. So, matod pa, social media, sinaligan din yung mga higala sa ilang campaign panahon pang BBM. Magdagan pagka-presidente. O niya, dayon, naghan sa mga pictures, mga higala. O sa may naka-controversial yung maong isyo. O kanila ang tantawana, dili kayo na namubuto yun. Pero na-involve mga higala sa Romaldes man. O niya, pag-preskon mga kagalaan ni Pre-Secretary Claire Castro, di pahidpod sa mga Duterte. Adito na ni Dako mga higala kay pagpanggawas na karon mga kagalaan sa mga pictures o mga videos, dili man inana kasuod sa mga Duterte kun dili masuod siya sa mga Marcoses. Ang iyang kontra ini kinis Romaldes ra. Naunsa din hitabuan eh. Muna yung naka-controversial mga sukit di Paminaw. Tumbalikan, humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:45 na.
12: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.
13: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
14: The right hydration matters.
15: To perform.
16: To win.
14: To rise above challenges.
17: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
14: Fuel your peak.
16: With the right hydration.
14: With the right minerals.
13: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
14: Summit Natural Drinking Water.
12: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
18: Unsa ang ambisyon nimo?
19: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
18: Iba

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384, Series of 2026.
3: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at orihinal.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
10: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi kang sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang handa.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kajut
14: lang! Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere!
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
19: Extra. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
6: Atong atak na mahigalalasay, 50 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon o ginyong tulumanon.
20: Straight to the point.
6: Nang atong balikan, mahigala kini si Franco Mabanta. Ug atong masabot, pagpirmiro pagin ani mga higala atong tanaon, daghan ang mga politiko, dool ni sa ilang circle sa mga politiko. Tanaon ako, maayong laki ni, maghisgot kag social media. Ug maingon ka mga higala, di man ni ani ka kon, bata mo ganin ni siya day. Pero may tigo ba? O social media mo isgutan pag padagan mahigala diha. Eh siya goy founder mga kagilan ng PGMN. Kining Peanut Gallery Media Network. Ya do na po sila yung mga anchors nana. So dili ni sila ingon nga kwan. Karon internet ni mahigala nga based. So network ni mga higala dili ni radio, dili ni TV gyud pero internet based. So naa sila yung mga programs. Na nahitabo, doon na po sa mga anchors. In fact, doon na yung mga beauty queen day nga anchor nila. Nga ni, doon na kuno'y taga Cebu sa ane nga na-anchor sad. Nga ni ining PGMN. Amot, kung sagay connection, mahigala nga kuan. Kay kumaswito. Kay, actually, tinulay lang PGMN pag ingon nga nadakpan ng ilang founder kay na-intrap. Mapumapoy pagsusi na kuno'y day. Kayo di mong kuko, di ko magpakialam sa uban ba. Alam, maniubra lang mong inyo din ha. Kay, Ningkamot na sa kong amo, there is DYHP, unsa yung pamaagi. Kung ang tinuray lang, to be very honest ko mga listeners, wakay ko kakon PGMN, dahil pagbuto ini, usap ko ni, kay unsa din yung PGMN. Kay kami diri, morabag, mind your own business na mo diha, no? Kami diri mo, kung nasan mi. No? Unsa yung mga opinion diri, amo rasan ni diri mga opinion, basta importante lang yun, kana na ang base mahigala sa atong kaugalingong analysis. Naman tayo mga anchors dito sa DYHP. Ako nisalig ko sa mga anchors. Itagaan ito ng mga programa. Ya, unsa mga ilang panulti din na mahigala. Nisalig ta nga within na sa ato mga higalang ni follow na sa atong ethical standards po sa broadcasting. No? Magkalahilahi og opinion ito mga anchors within mahigala sa atong istasyon. Dili malikayan. Lailahin matagunahuna. Pero importante ra namo dito sa DYHP yun niya akong i-emphasize sa ato mga anchors, ato mga listeners nga naminaw ron niya, importante lang ang imong opinion, dili binayran. Dili opinion ba nga, mao na imong opinion kahit ito nakadawat kag malita-malita. Dili lang. Kaya ako, sa taon-taon natin ng radio, makabantay man ko ng inistoryahan, may gana kini medyo lahi ning angkuray, mara binayran ning angkuray. May bawaan man mo. Una nga, ang credibility, importante kayo. Kisa pa may mo salig paminaw ni mo. Nakining ato sa DYHP, na iba na minaw to ron, usahay magkalahi ang atong opinion. Di na malikayan. Pero ang amoy kapasalig na din, nagkalahi itong opinion, data'y basis, nga nung nalahi ang atong opinion, o ang ating kapasalig niya, dili mga higala ang cause nga dunay na dawat na itong malita. Dunay mga basis. Example, kinibitaw naintay mga amigo mahigala sa media, magkalahi mig opinion. Ato akong friend, mga kaigalaan niya dito Speakers Network sa una day, magkita may okay kayo. Ha? Nag-abot pinta mig coffee shop, okay man, dito pitsahan, nag-abot mi. Walay problema, nga na amigo, ang ato pa nag-amigo, okay ba? Unya, respetara, ilang takip ba? Masa kung ito sa risa, ito binayaran niya po. Kailasan siya na ako, maglaim mga opinion. Na yung mga local issues, pariha mig opinion. Pag-abos national issues, maglahi mong opinion. Pero magkita may okay, may problema. Kay, nga naman, kay ba mo gato siya, di isa itong dawat, dahi. Kay ilasa ito siya na ako, nga di isa kumudawat. Maglahi lang ang opinion. Nga naman, akong tanaw mo, tungod sa experience. Basis itong naibaw, ano tungod sa experience? Example, kinin sa Duterte TV tao nga isyo. Lain-lain mo tag-experience, namang iban mga higala nga, ako kasabot sa ko, doon namang empleyado sa una nga, ang ilang kumpanya na nasilado in town ay panahon sa Duterte, imo po sabton nga, natural na suko ka ng Duterte. Imo na sa dili na binailan, pero suko lang siya. No? Imo na sa sabton, malahi itong opinion. Ang amo sa experience dire, labi na dugay ko puyo ini mga squatter areas may gala Cebu. Kahit sabot sa tama, kasabot sa ko nga, pagkalisura ng mga drugs dahi. Lisod kayo, grabe yun kayo. Wa man ko magpuyo og subdivision. Pag estudyante pa ko migalhantod kuan sabot gyud ta ba? Pagkapaita na lang. Anya ang safety ba? Grabe ang kuan oi. Grabe ang imong nakit-an bitaw. Sumuna nga ang masa mag lahi ang atong opinion og usa ka tao nga suko ni Duterte og laban ni Duterte. Dili na mga binayaran. Pero naglahi ang opinion, kay example na akay imong, balik ito, doon ay kumpanya may gala nga nasilado, panahon Duterte. Doon na po mahigalay iyang uyuan nga drug lord na matay, panahon Duterte. Laban mag-isa, iyan gantong tiyo, gano'n na ikin. So, sabito na nako, dito siya binayaran, pero suko isa kayong digong. Nakinipong masa, katong naka-experience mga kagalaan nga, grabe kadaghang adik, niya ay mga drug lords, haod kaayo, sus, ginoo ko. Unya mura kagwa na kay paglaom ba? Mura kita na lang mamiingon nga. Duwang tayo mahimo bangga tanan nila. Mutug antas pulis. Ang pulis po konektado day. Huwag na yun. Mura kagwa na tayo paglaom. Kita na lang maoy maningkamot. Nga imong pamilya, imo na lang instruksyonan nga. Uli mong sayo. Ayaw mong pagabii. Kay daghang adik na naa. Naay mga drug lords maabusado. Kay huwag na yun makabangga nila. Nga niabot ang panahon nga. Lalabi na ka ng kwanday. Sus. Lahi mo ng subdivision, good mo nang dili sa ka-relate kayo ka ng subdivision nga, puyo ka high-end subdivision. Wa may mga tao nga ito nga, mga adik bitaw mo, kalitag pang solicit sa inyo. Katong amo, may kalingi pang puyan sa una, at doon kang mga adik, may nga niya, sir, mag-solicit, may sir, okay, mag-basketball, may anak, mura sa kagkuan ba? Pero ang mga mata, mura glansiyang kung mga mata. O di ka mo hatag nisto, delikado man. So may tabo hatag ka. Nya, hapit man kadabuan magsulisit. Ako gong salingan god nga kuhaningon nga. Paita ni tabo ato. Niwan na tayo mahimo ani. Ko ato na sa, atong isumbong ko sa asa dapit. Makuyawan sa kang musumbong kung kinsa. Kaya wak tayo masaligan dito. Basi konektado sad kaya ni tabo ba yan na inana. Daghan kay kog mga nahibaw anak-anak mga higala. So muna nga mordo, wadaan kay paglaom ba? Saon man ni mga tawhana, wak nagi makabadlong ani. Kini mga drug lords yung mga tampalasan kayo. Sus, pag-abot ni Duterte na nahilom ng layas, bita na day, nangamatay itong uban, labid na nukol mga sugitig pabinaw. Ang ako kong silingan, ingon day, hay, salamat na turn eh. Wala ang akong budget, no, na klaro na yun. Kaya sa una, imong budget ka na o sa kabuhan, gibudget ko din mo. At doon ka, kasulisitan ka na mga puwag mata. Pag-abot Duterte, ang ilang experience mo, muna kong ingon nga, maglahit na opinion tungod sa experience. Muna kong iklaro nga, dire sa among sibianan, DYHP RM in Cebu. Muna, ang atong puryabuyag, kita'y credible ta, overall number one ta, dire sa Sugbo, gumikan mga kaigalaan sa atong pag-amping sa atong credibility. Ha?
19: Straight to the point!
6: Nauso na ako ng social media, pero dire sa ako dito sa kumusugutan na nga, basta lang, nala, play lang tag mga social media, da, aron lang yun nga, mo engage sa, ayaw lang. Media man ta. Ha? Daghan may mga kumplinan sila na mga magtiayon, managuya ba na nga mag-away, dili na mo pasabungon on air eh. Nga naman, dili man may makapas lang nga, araw mo engage, ayaw. Tanaw na to, og, unsa man, nakatabang bata, si kita na yung nakaguba nila. So amo na mahigala ang gina-screen. In fact, katulog yung complaint mahigala sa si Tio dahil nga, kwan? March 19 pagod to. Unsa kadako god sa time nga mong gihatag, atong tawagan dito, eh, sitol na dito basig madanig of air lang. Inana, March 19 pa, niya, unsa man ito na discuss, Mayo na good. Gumikan kay, atong gitanaw ba, unsa ba nga higalay, butang din ha, nga, kitang media, nga, maka-deliver niya punta sa itong pagka-media. Kinimagod mga kagala, ng kalain aning hitabua, kung atong tuuhan ang NBI ha, lahi magod ni mahigala ang side pod nila, with your fairness, ni ining Franco Mabanto, Mabanta, sa PGM, ino siya nga gisit up para sila. Pero ang NBI lahi mga higala ang ilang version. Unya naapoy mga ebidensya. Diha na magun ang problema ron. Kay mo tan-aw magunta sa mga ebidensya. Ang nahitabuan ay naghimo sila mga higala og investigative report 90 minutes. Mga anomalya ni mga higala matod pa sa flood control projects diin ang na-involve ini mga kagilaan si Martin Romualdez.
19: Straight to the point.
6: So kana og mapagawas ng maong video mas maayo. Ipagawas ng mga video. Atong i-treat na nga, separate na, that is distinct and separate, nining issue sa entrapment. Lahi ng entrapment nga issue, lahi ng issue ni Romualdez. Puslan man nadakpa na mo, ipagawas ko nun ng 90 minutes nga video. Kaya maumanay, gikahadlukan ni Romualdez, matod pa. So nagpreparar sila o gi-expose, nagpreparar sila, mahigala, dugay-dugay ko nung nag-investigate nila, mga 5 months ganit ko, no? Ilang gi-videohan, gi-investigate, kompleto mga dokumento, production kini. Nga kung mugawas ning maong video mga higala, maguba si Romualdez. Kay siya mga kagalaan maoy utok ni ining kinawatay sa flood control. So kada kung mapagawas, hala ipagawas. Ako mapil ko mananghid ko dahil nga ako i-play na dali. Og na anang 90 minutes ka video. Pero kaning issue sa entrapment, that's another issue sabday. Ha? Duha ka issue ni. Ang nakadako ko din eh, Romualdez may na-involve. Sus, pag-abot ni Claire Castro mahigala sa iyang briefing, iya man na mahigalang gipahid sa mga Duterte. Dinisamot o kadako ang isyo kay pagpanggawas na ron sa mga ebidensya. Dili man na suod sa pamilyang Duterte, suod man sa pamilyang Marcos.
19: Straight to the point.
6: Dito na mga higala ng gawas. Nga ato niya evaluate ni mga pictures ha o mga videos. Kining hitabu ah, naghimo sila 90 minutes nga expose nila sa mga anomalya mahigala matod pa Romualdez, gipadad ang nag-teaser day-day? Matod pa, gipadad ang patikim ba? Gipadad ang video nga patikim lang, teaser dito nga, mauni. Nakita dito, ang usa ka beauty queen, day mo nang maingon ang NBI, nga apilo nila o imbisigar tong beauty queen, nga usa sa mga anchors ining PGMN, ilang apilo may galag patawag, kay nga nung dito, tuaman siya dito sa video, nga gisend, gamay lang, patikim lang, og mo gikahadlukan ni Romualdez matod pa. Nga, di ami dire video, expose ni, sa anomalias flood control, pero muhatag kag 350 million, dili na mo ipagawas ni.
19: Straight to the point.
6: Monay facts. Monay gisulti sa NBI. So si Romualdez, sa kahadlok ni Romualdez, doon na yung siguro gikadlokan po si Romualdez. Nga nung may isa kayo man siya niday. Kay kung wagin may anomalia, di kami Romualdez, sa manang video ha, binuay pagawas na, dili kong bayad. Nga nung man yan, kis-kis siya man sa Romualdez. So, pag ingon mahigala nga, 350 million, nihangyo si Romualdez nga, pwede ba 300 million lang? Mahala dahil nung kaingon kag... Matay ka mao siya mga walta ni mga tawhana kung tinuod mga galing niya. Paspas yung kwartaha din ni Storo kumahon. Ha? Di po ka makaingon dili hinaguan dili sining tanday kay nahago sa himo sa tanay. O niya, singot po sila. Ay, lamang ka nagma-intrap. Sa moto nga, tungod sa kadakong kwarta nga, 300 million. Ningon nga, sige, pahangyoon lang. Ang yung online bisikay 350 million, 300 million lang in four tranches. So kaupat ka hugna ang paghatag. 75 million kada hugna day. So kaupat ihatag tag 75 million. Ang unang paghatag tulo ka malita man day nasudlan sa 75 million. Ha? Muto nga nagsabot nang okay, muhatag ko 300 million in four tranches. Unya na ako'y mga tao, ato mga tao, maulay mo, hato dito sa malita. Tulo ka malita, kini mga higala ang gihatod. So nagsabot na mahigala mo ni tao ni Romualdez, ana, wasak ibao nga, kadtong nagpailang nga tao ni Romualdez, taga NBI naman di ay.
19: Straight to the point!
6: Sus! Wa nila damha mahigala. Maayong pagkasabot, niadto pa sa mahigala sa usa ka hotel dito sa Makati, nagsabot pa, kamausag yun hangay, wapag ko na dawata rin sa hotel eh. Ningon good, okay. Ni ata sa mag-meeting sa hotel. Anya, nakik-meeting yun, ang founder yun. Nga mao kini si Franco mabanta. Pero wala niya dawata rin, ingon niya, adto lang sa Pasig Country Club. Tua dito si Jimmy. Ha? Dili ni Jimmy ang itong gwardiya, ha? Ikaw, Jimmy, sikat kay kaning isyu, ha, Jimmy? Osaka High-End Hotel, nag-meeting sila dito sa Makati. Ya kini mga guday, sa pagmingkag sit up, okay lang. Mauna yung defense mga higalang sit up. Pero ang mga CCTV makita mo dito. Meeting mo sa hotel. Ha? Unya, iyang ginsaksyonan ang mga agents, nga uwa sa magdahong ng mga agents sa NBI, nagtuo sa mga taong Romualdez. Iyang ginsaksyonan nga i-deliver ang kwarta ngadto sa Valley Verde Country Club. Pasig ba nila? Pasig Country Club. Tua nagpaabot si Jerry, si Jimmy. Ha? Tuan paabot, Jimmy. Iyang kauban eh. Ogunya, pag-abot dito, nga. Sige, mag-abot dito. Isama na si Jimmy, nakakuha, nasa may igsulot, nakamask na, nakajakit, duha na sila kabok na naa. So, kana nga mga istorya purbida. Although, inosente pag-iapon sila sa pagkakapal, they are presumed innocent pa ha, in fairness nila, mga sukintig paminaw. In fairness nila. So, gipahigayon ang entrapment operation dito na mahigala na entrap kining hitabo aron na ato ning tiwason ning hisgoto niya kay gisinyasa na magustong technician nga diyan na mag kuana kini ni Manila na unsay nakadako ini kay involved si Romualdez unsa pang nakadako ang press conference si Claire Castro na among gini mahigala hinong Claire Castro kini ko Claire gud man ko mo tubag lang nga mo tubag niya mahigala ini tubag niya attack mo gudayon sad no. So, ato ning isgutan mga kagilaan. Nagpakita sa mga pictures ang mga tao eh. Ang netizen mao sa ni pabaha ni mga pictures nga mga videos pa gyud. Ngayon anak kasuod. In fact, birthday mahigala ining Franco Mabanta dito mahigala ang magtiayon nga si Bongbong Marcos ug si Lisa Marcos. Naghag pa gyud sila. May pang pagkabiso-biso. So sila mao isuod ay. Eh. Atong isgutan tiwas si mahigala. Standby lang una alas sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Alas 7 size na.
19: Live via satellite. RMN News Nationwide.
1: Darawa Marcos Avenue, Barangay Mayahay. Batay sa ulat, agad rumispondi ang mga operatiba ng Police Station 5 matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang katiwala ng simbahan hinggil sa illegal na gawain ng suspect sa loob ng nasabing pasilidad. Sa pagdating ng mga otoridad, na-recover mula sa suspect ang isang sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at isang improvised glass tutor na ginamit sa paghit-hit ng droga. Aminado ang suspect sa nagawang krimen at kasalukuyan nang inihanda ang formal na pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Kasama mo sa RMNDXIC Iligan, Radyo Man Jido Barco Tatak RMN.
5: Sa iba pang mga balita, ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang petisyong inihain ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio na layong pigilan ng impeachment proceedings ng Kamara. Sa desisyon ng QCRTC, hindi sila maaaring makialam sa pagtupad ng Kamara sa kanilang constitutional impeachment power. Git pa ng korte, ang Kamara lang ang may kapangyarihang mag-initiate ng impeachment alinsunod sa konstitusyon at lehitimo rin ang pag-iisyo ng subpoena ng House Committee on Justice. Hindi rin pinagbigyan ng korte ang hiling para sa writ of preliminary injunction laban kina House Speaker Boji D., House Committee on Justice Chairperson Representative Jinky Luistro at Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza. Ayon sa QCRTC, wala itong jurisdiction dahil co-equal branch nito ang Kongreso. Kaya sa kataas-taas ang hukuman dapat, isinampa ang petisyon.
16: Yung pagbasurang yan sa kasong isinamba ng Mr. ni VP Duterte sa Quezon City Regional Trial Court, dapat lamang daw. Kasama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano.
20: Ikinalugod ni House Committee on Public Accounts sa Chairman at Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon ang pagbasura ng Quezon City Regional Trial Court sa kasong isinampa ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio. Di ni Ridon, tama lang na ibinasura ng QCRTC ang kaso ni Carpio dahil ito ay walang batayan at panggulo lang sa kabuuang proseso ng pagpapanagot sa pangalawang pangulo. Ayon kay Ridon na isang abogado, public documents ang income tax returns at iba pang tax document kaya hindi dapat kinukontra ni Carpio ang pagsalang ng mga ito sa constitutional at investigative proceedings katulad ng impeachment. Binanggit ni Ridon na sa pagkakabasura sa mga kasong inihain ni Carpio ay mas matututukan na ang botohan sa plenaryo ng Kamara sa Lunes, May 11 para sa impeachment laban kay VP Sara. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
5: Lumakas pa umano ang puwersa sa Kamara para patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, aabot na sa 215 na mga kongresista ang pabor sa pag-impeach sa vice-presidente. Mahigit pa anya ito sa kinakailangang two-thirds vote para agad na maiakyat ang impeachment complaint sa Senado.
21: Bibilang na kami para mga 215 na po yung pinag-usapan ngayon na bilang. Lagpas two-thirds na po ito ng boto ng lahat po ng miyembro ng Kamara. Kapantay na po ito nung boto nung nakaraan taon.
5: Binuweltahan naman ni Ridon ang mga aligasyon na may naganap na takutan sa pagdinig kaugnay ng impeachment sa House Committee on Justice. Ang hamon ni Ridon, maglabas ng ebidensya para mapatunayan ang aligasyon.
21: Kung sino mo yung mga nagsabi, may pakita nila ebidensya kasi parang wala naman. Trika lahat yun. So, ipakita nila ebidensya. Saan yung bigayan? Saan yung bayaran? Miyembro ba sila? Kung wala naman silang ebidensya, edi intriga lang yun. Kasinungalingan yun, di ba? Pero maging mapagpantay ho tayo dun sa magmagawa ng intriga sa kasinungalingan. Ha? Yung mga nagtatanong tungkol dyan kasi kung wala naman silang ebidensya, wala tayong pag-uusapan. Ang naglalatag ng kasinungalingan, hindi mo dapat paniwalaan. Kung sino man yon, senador man yan o kongresista, dapat hindi ho natin paniwalaan kung wala akong ebidensya.
5: Sa Lunes na po, May 11, pagbobotohan sa plenaryo ng Kamara kung may impeach ba si VP Sara Duterte.
16: Samantala, pinag-iisipan pa ni Senador Francis Kiko Pangilinan kung tatanggapin niya yung alok na maging Senate Impeachment Manager sakaling matuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ay kay Pangilinan, ang papel ng pagiging impeachment manager ay nakatutok sa kaayusan ng mismong paglilitis at administrative matters bagong aktwal na trial. Sa ngayon ay hindi pa ito na isa sa pinal ng mayorya ng mga senador, ngunit bukas anya siyang tanggapin ang nasabing posisyon.
22: Wala pa. It's just a suggestion. So, wala pang final. Pero, tingnan natin. It's really the decision of the majority.
0: everything. Mostly administrative, just to for the smooth, orderly proceedings. So,
2: parang clerk of court or something?
0: Yeah, parang court administrator.
16: Yan pong iminungkahi yan ni Senate Pro Tempore Ping Lacson na magkaroon ng ganitong posisyon dahil parehong hindi abogado sina Senate President Tito Soto at Majority Leader Mig Zubiri. Sa mga nakarang impeachment trial, abogado ang mga senador na tumayo bilang presiding judge.
3: RMN Network News. RMN Police Report.
5: Dalawang estudyante kalaboso sa magkahiwalay na Baybas operation sa Pangasinan. Kasama natin sa balita si Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan.
23: Kalaboso ang dalawang estudyante na itinuturing pang high-value individuals matapos maaresto sa magkaiwalay na Baybas operation sa bayan ng Villasis at Dagupan City, Pangasinan. Sa lungsod ng Dagupan, timbog ang isang 21-anyos na estudyante sa Barangay Bunuan, Binlok matapos makumpiska sa kanyang kustudiya ang isang malaketing pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat ng humigit kumulang 50 gramo at tinatay ang nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Na-recover din ang isang maliit na sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2 gramo, kasama ng isang itim na parcel plastic bag at ang marked at boodle money na ginamit sa transaksyon. Sa bahay naman ng Villasis, isang criminology student din ang nasa kote matapos mahulian ang hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 13,600 pesos. Isinagawa ang inventory at pagmamarka ng mga nakuhang ebidensya sa harap ng mga suspect at mga mandatory witnesses. Inihanda naman ang kasong paglabag sa ilang seksyon ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga sospek. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RMN!
3: RMN Police Report!
16: Samantala, mahigit sa 6 milyong pisong halaga naman ang shabu ang nasamsam sa Baybas operation dyan sa Pampanga. Yung dalawang tulak niyan, arestado. Kasama natin sa balita si Rajuman Mike Sigaraw ng RMN Bataan.
24: Dalawang iniinalang high-value drug suspects ang naaresto sa isinagawang Baybas operation ng otoridad sa Pampanga. Na-recover sa operasyon ang tinatayang nasa 6.8 milyong pisong halaga ng iniinalang shabu. Ayon sa ulat ng pulisya, ikinasa ang anti-drug operation bilang bahagi ng piligting na kampanya laban sa illegal na droga sa lalawigan. Matapos umano ang transaksyon sa posture buyer, agad na inaresto ang mga suspect at nakumpiska ang ilang pakete ng iniinalang shabu. Sa lukuyang nasa kustudiya ng mga otoridad ang mga nadakip habang inihahanda ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanila. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa illegal na operasyon ng droga. Kasama mo sa Central Luzon, Radio Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
3: RMN Network News.
5: Ipinasubpina na ng National Bureau of Investigation o NBI ang dating beauty queen at host ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Kaya matapos siyang ituring na person of interest kaugnay sa kasong robbery extortion na inihain laban kay Franco Mabanta at sa apat na iba pa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kasama si Hero sa mga inireklamo dahil nakita ito sa video clip na ipinadala ni Mabanta kay dating House Speaker Martin Romualdez bilang bahagi ng pangingikil. Gayunman, nilinaw ni Matibag na hindi kasama si Hero sa mga inaresto dahil hindi siya kasama sa aktual na tumanggap ng marked money. Samantala, nag-apply na ng cyber warrant ang NBI para mabuksan ang mga gadget ng grupo ni Mabanta para matukoy kung may iba pa itong silang tinakot o kinikilan. May iba pa kasi umanong opisyal ng pamahalaan na lumapit sa kanila na nakaranas ng pamba-blackmail. Sisilipin din ng NBI ang financial records ng naturang Di Umanoy Media Network dahil napag-alaman na malaki ang kanilang ginagastos nito, gayong wala naman silang mga opisyal o mga lehitimong commercial at advertiser.
16: Samantala, inupakan ng kampo ni late representative at dating House Speaker Martin Romualdez si Franco Mabanta at ang kanyang online media na Peanut Gallery Media Network dahil sa umunay pangingikil o extortion at sinabing hindi naman pamamahayag ang ginagawa ni Mabanta at ng kanyang grupo. Yan po ang pahayag ni Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni Romualdez matapos igiit ng PGMN na set up umano ang pagkakaaresto kinamabanta para pigilan silang ilabas ang ginawa nilang video expose na naguugnay kay Romualdez sa flood control issue. Ay kay Atienza, ginawa lamang ni Romualdez ang dapat gawin ng sinumang nasa parehong sitwasyon kapag kinikikilan. Yun ay ang i-report ang usapin sa otoridad.
4: PGMN is twisting the narrative. Ang issue dito ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag. Lalong hindi ito tungkol sa karapatan ng sinuman na punahin ng gobyerno. Ang tunay na tanong, meron bang humingi ng pera kapalit ng katahimikan? Representative Ferdinand Martin Romualdez only did what any other person exposed to the same circumstance would do. He reported it to the proper authorities, and the NBI acted on that report pursuant to its mandate under the law.
16: Dagdag pa po ni Atienza na hindi maituturing na journalism o pamamahayag ang ginawa ng PGMN na pag-produce ng video na hindi nito inilabas sa publiko at sa halip ay ginamit lamang sa pangingikil. Ang anumang ebidensya ukol sa maling gawain ng sinumang opisyal ng gobyerno aniya ay dapat ibigay sa mga otoridad sa halip na gamitin sa panghihingi ng pera.
4: If anyone believes he has evidence of wrongdoing, the proper...

0: exchange for money. That is what PGMN did. They purportedly produced a video that was allegedly ready to run several weeks ago and yet chose not to release it. That is not journalism. That is extortion.
1: Si Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni late representative, dating House Speaker Martin Romualdez.
2: At abangan sa aming pagbabalik, Pilipinas at Vietnam nagkasundo sa pangmatagalang supply ng bigas. At dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo muling nakamba sa susunod na linggo.
3: Network News.
4: Mayubundag Pilipinas sa Idupos.
2: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
5: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
6: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
7: Apat ang arestado sa pahihimo.
8: Impeachment complaint.
9: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
6: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
3: RMN Network News.
2: Mga balitang may kinalaman po sa ASEAN Summit, nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na mas palakasin pang ugnayan sa kalakalan, pagkain, seguridad at turismo. Sa sidelines ng 48th ASEAN Summit sa Cebu, pinagtibay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung ang kooperasyon ng dalawang bansa kasabay ng 50th anibersaryo ng pagkakaroon ng magandang relasyon ng Pilipinas at Vietnam. Kabilang sa napagkasunduan ay ang pagtatatag ng pangmatagalang rice trade mechanism para matiyak na tuloy-tuloy ang supply ng bigas. Bukod dito, tinalakay rin ng dalawang leader ang mas pinaigting pang pagtutulungan laban sa mga scam hubs, human trafficking at iba pang transnational crime. Samantala, pagpapalakas naman sa ekonomiya, kabuhayan at koneksyon ang tinalakay ng mga kasaping bansa sa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area sa ginanap na special BIMP IAGA Summit. Binigyang din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagsasakatuparan ng mga plano sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho at oportunidad at ang pagpapatibay ng ugnayan ng mga komunidad.
10: These successes remind us that regional cooperation delivers its greatest value when it uplifts local communities. Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIMPIAGA for present and future generations.
2: Si Pangulong Bongbong Marcos.
1: Sa kaugnay na balita, nagkasundo ang Cambodia at Thailand na ituloy ang dialogo kaugnay sa kanilang teritoryo matapos po yung trilateral meeting nito kasama ang Pilipinas sa 48th ASEAN Summit. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. natalakay ng dalawang bansa ang mga susunod na hakbang para mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang paglala ng tensyon dahil sa border dispute.
10: I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace.

0: and no longer the time for war. The prime ministers have agreed to task the respective foreign ministers to sustain this open and candid dialogue and to discuss more directly with one another in detail constructive approaches to prevent escalation, foster the conditions for peace and stability, and to safeguard the well-being of their peoples.
1: Nagpasalamat naman kay Pangulong Marcos Jr., sina Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnuvurakul sa pangunguna ng Pilipinas sa naturang usapin.
2: The Philippines' constructive leadership in promoting regional peace, stability, and unity is commendable. Today, Prime Minister Anutin and I have just met with a collective resolve for lasting peace.
3: We both reaffirm that we will jointly endeavor to work towards peace through dialogue. Thailand and Cambodia are two neighboring countries. It is best that we avoid conflict.
1: Yung po si na Cambodian Prime Minister Hun Manet at ang Thai Prime Minister.
4: RMN Network News.
5: Ganap ng miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste sa 48th ASEAN Summit. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ang opisyal na pagpasok ng Timor-Leste bilang ika-labing isang miyembro ng ASEAN ay patunay ng pagpapalakas ng pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya. Ito rin anya ay mahalagang hakbang upang maging mas inklusibo ang rehiyon sa gitna ng mga hamon sa buong mundo. Taong 2022 nang aprubahan ng ASEAN leaders ang in-principle admission ng Timor-Leste sa ASEAN matapos ang mahigit isang dekadang aplikasyon nito. Itong nakaraang taon naman nang dumalo ang naturang bansa sa 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia bilang observer state na bahagi ng paghahanda nila sa full membership.
1: Samantala, ang ASEAN ay nakatuon sa pagpapanatiling bukas at matatag ang ASEAN region sa gitna ng mga global na hamon ngayon. Kasama natin sa balita si Rajuman Aida Tampus ng RMN Cebu.
4: RMN Network News.
6: Binigyan diin ni Philippine Trade and Industry Secretary Christine Roque na patuloy ang paggawa ng mga hakbang ng ASEAN Economic Community Council upang higit pang palakasin ang koordinasyon sa rehiyon at tiyaki na mananatiling bukas at matatag ang ekonomiya sa gitna ng mga pandaigdigang kawalan ng katiyakan. Sa kanyang pahayag sa ASEAN Economic Community Council meeting, sinabi ni Roque na ang mga diskusyon ay kabilang sa pagpapatuloy ng mga naunang special meeting kung saan tinalakay ang mabilis na pagbabago ng sitwasyon sa Middle East. Ayon kay Roque, ang ASEAN ay kumikilos sa pamamagitan ng steady at deliberate steps kung saan ang mga pagpupulong ay unting dinadala ang rehiyon patungo sa mga konkretong desisyon at resulta. Binigyan din ng kalihimang epekto ng mga kaganapan sa mundo, partikular na ang pagtaas ng presyo ng enerhiya at ang pagkagambala sa mga supply chain na patuloy na nakakaapekto sa mga ekonomiya at mamamayan ng ASEAN. Inaasahang ipalabas ngayong araw ng mga leader ng ASEAN ang isang pahayag tungkol sa kolektibong tugon ng rehiyon sa krisis sa Middle East, kabilang dito ang pagpapalakas ng food security, katatagan ng merkado at pinansyal, at ang regional humanitarian response. Mula sa RMN Cebu, Radio Man Aida Tampos, Tatak RMN.
4: RMN Special Coverage.
5: Kaugnay pa rin ang special coverage ng RMN sa pamamagitan po ng RMN Cebu, dyan po sa ASEAN Summit. Pagpupulong ng mga head of states ng ASEAN sa Cebu ay nagpapatuloy po ngayong araw at naroon si Rajuman RV Veloso ng RMN Cebu.
7: Siksik ang schedule ngayong araw para sa mga pinuno ng ASEAN. Magsisimula ito sa isang opisyal na welcoming ceremony na susundan naman ng sunod-sunod na related meetings. Inaabangan din ang press conference ng Pangulo at ang pagtatapos ng araw sa isang marangyang gala dinner. Kahapon, isa-isang dumating ang mga Pangulo at Prime Minister mula sa Timor-Leste, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Indonesia, Singapore at Thailand. Agad na isanagawa naman ang panimulang pagtitipon at ang tradisyonal na family photo ng mga head of states bilang simbolo ng pagkakaisa. Sa naganap na 27th ASEAN Economic Community Council meeting na pinangunahan ni Philippine Trade Secretary Christina Roque, binigyang diin ang energy resilience, food security at safety measures sa rehiyon. Hinimok ni Roque ang bawat estado na huwag sayangin ang krisis na nararanasan at sa halip ay gawin itong pagkakataon upang mag-innovate para sa ikauunlad ng bawat bansa. Sumunod dito ang BIMP-IAGA Summit na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin nito na pag-isahin ang mga planong pangkaunlaran hanggang sa taong 2035. 2025. Samantala, sa 31st ASEAN Political Security Community Council meeting na pinangunahan ni Secretary of Foreign Affairs Maria Teresa P. Lazaro, muling pinagtibay ang commitment ng ASEAN sa pagpapanatili ng kaayusan at resilience. Tinalakay din ang vision nito para sa ASEAN Community 2045 upang tiyakin ang kolektibong pagharap sa anumang hamon. Gaya ng inaasahan, matapos ang mapagpupulong dito sa Cebu na katakda ng bumalik sa kanikanilang bansa ang mga lider ngayong gabi. Para sa 48th ASEAN Summit coverage, kasama mo sa RMN Cebu, Rajuman RV Veloso. Tatak! RMN!
1: Sa iba pang balita, 7 tripulanteng Pinoy ang sugatan matapos atakihin ng Iranian drone ng isang container ship sa Strait of Hormuz nitong Martes. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 3 sa 7 nasugatang Pilipino ay mula sa CMA CGM San Antonio na nasa intensive care unit or ICU sa hindi pa pinapangalanang ospital.
8: It was an Iranian drone attack that hit the ship. There are several crew on board. 7 of them are Filipino crew, Filipino seafarers. All seafarers are okay. They are alive. They survived the attack. However, they suffered injuries one way or another.
1: Tiniyak naman po ni Kakdak na masusing sinusubaybayan ang kalagay ng mga sugatang Pinoy at bibisitahin din sila ng mga labor attaché sa mga susunod na araw. Samantala, kinumpirma rin ng DMW na nasa maayos na kalagayan ngayon ang 38 crew ng barkong MV Hondius kung saan may naitalang kaso ng hantavirus. Ayon kay Kakdak, hindi kasama sa tinamaan ng hantavirus ang mga crew at sa ngayon, inaasikaso na ang pagpapauwi sa kanila sa ating bansa.
8: They are safe on board and they have not been afflicted by the antivirus. We know work out naman din ang kanilang safe repatriation, but we just need to be a little more patient as this is a global concern and therefore we need to abide by global medical authorities and global medical clearances. Processes for medical clearances and protocols.
1: Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
4: RMN Network News.
5: Posibleng may malakihang bawas presyo sa diesel at kerosene. Next week po yan. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, inihayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng pumalo sa 9 piso ang rollback cut sa kada litro ng diesel. 12 pesos naman ang posibleng tapyas sa kada litro ng kerosene. Pero bad news po sa mga gumagamit ng gasolina dahil posible namang 2 piso ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Ayon kay Director Abad, malaking epekto sa big time rollback ang pag-arangkada ng pistok sa pagitan ng Amerika at ng Iran.
9: Merong magandang balita sa pistok, no? Yun po talaga ang nangyari lang po yan itong nakaraang ilang araw pa lang at talagang nagre-reflect kaagad mabilis na bumababa ang ating mean of Platts Singapore from ang diesel for example $160 per barrel nung Monday ngayon nasa 148 na lang. So in a matter of 4 days pa lang ito, no? May Friday pa pero bumaba na ho siya ng almost $12 per barrel.
5: Kapag nagkaroon pa ng panibagong malakihang rollback, sinabi pa ni Abad na posibleng bumalik na sa dating 55 pesos ang presyo ng diesel.
9: So kung bababa ito ng mga 9 peso, so may ang mga lowest range natin, may elevation na lang na matitirang 10 peso.
1: Uh-oh.
9: Pero ang tanong, pabalik ko ba tayo? Napakalapit na ho. Kung another 10 peso pa ho, baka nasa 55 na ho tayo na up to 75, no? Yun ho yung dati nating range.
5: Si DOE Director Rino Abad sa panayam ng RMN.
1: Sa update ng balita, ang publiko muling hinikayat ng Department of Energy na i-report sa kanila mga insidente ng pang-iipit sa supply ng petrolyo tuwing magkakaroon ng oil price hike. Kasama natin sa balita si Rajuman Gerald Ulep.
4: RMN Live Report.
10: Hinikayat ng Department of Energy ang publiko na i-report ang anumang kaso ng hoarding o itong pag-ipit sa supply ng petrolyo. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garina, karaniwan kasing nangyayari ang pag-ipit ng supply ng petrolyo sa tuwing mayroong oil price hike. Mayroon din anyang mga gasoline station na tumatangging magbenta ng produktong petrolyo. Dito pinayuhan ni Garin ang publiko na kung maaari ay samahan ng dokumento, litrato o video ang isusubiting reklamo sa Citizen e-report system portal ng e-gov application. Kasama mo sa D-Sexel, Armen Manila, Radyo Mandepol, Bigulet, Papaka, Armen.
5: Mahigit kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Batay sa latest survey ng social weather stations nitong Marso, 52% ng pamilyang Pilipino ang nagsabing mahirap sila. Katumbas yan ng 14.5 na mga na milyong Pilipino na self-rated poor sa buong bansa. Isang puntos itong mas mataas kumpara sa 51% na self-rated poverty noong November 2025. 35% naman ang nagsabing hindi sila mahirap, 13% ang nagsabing nasa borderline sila. Lumalabas din sa survey na kailangan ng isang pamilya ng hindi bababa sa 15,000 piso, 15,000 pesos na buwan ng budget para hindi nila ituring ang sarili na mahirap. Sinagawa ang survey mula March 24 hanggang 31 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 adults sa buong bansa.
1: Samantala, yun daw pong inflation natin sa bigas ay pinaniniwala ang artificial lamang ayon sa isang senador. Kasama natin si Rajuman Conde Batak.
11: Duda si Senator Kiko Pangilina na artificial lang ang 13.7% na rice inflation rate nitong Abril. Tinukoy ni Pangilina na sa mga nakalipas na pagdinig ng Committee on Agriculture na kanyang pinamumunuan makailang beses na tiniyak ng Department of Agriculture o DA na may sapat na supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo. Malinaw na paglabagaan niya ito sa Anti-Economic Sabotage Act, Consumer Act at Price Act. Dahil dito kinalampag ni Pangilina ng gobyerno na tugisin at papanagutin ang mga profiteers, hoarders at abusadong traders na nagmamanipula sa presyo. Nakakaalarmaan niya ang ganitong kataas na inflation rate dahil ang direktang apektado nito ay ang mga mamimili, mga mangingisda at mga magsasaka. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Bata, Tatak RMN.
5: Maraming pribadong paaralan sa bansa ang hindi pa rin nakatutugon sa panuntunan ng DepEd para sa senior high school programs. Sa datos ng DepEd, para sa school year 2024-2025, 38% ng private institutions sa buong bansa ang mayroong senior high school. Gayunpaman, sa kawalan ng malinaw na proseso, bawang mga provisional permits lamang ang hawak ng mga ito. Sa ilalim ng guidelines, kailangan kumuha ng Certificate of Compliance o Government Recognition para lehitimong makapag-operate ang mga private school na nag-aalok ng senior high. Dapat din sumailalim sa validation, evaluation at monitoring ang mga paaralang nagnanais na makakuha ng formal na pagkilala ng DepEd. Kasama rin dito ang pagsusuri sa school leadership, faculty qualifications, maging sa pasilidad. Simula school year 2027 to 2028, tanging ang private senior high school na may government recognition lamang ang papayagang tumanggap ng grade 11 students sa ilalim ng SHS voucher program. Sinabi ni DepEd Secretary Sunny Angara na bahagi ito ng pagnanais ng pamahalaan na magkaroon ng adikalidad at maasahang edukasyon para sa bawat mag-aaral.
1: Samantala, mistulang nilekturan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa muna'y pagpatol nito sa pambabatikos ng kanyang mga kritiko sa social media. Kasunod po yan ang pagkakaaresto ng ilang vlogger na muna'y sangkot sa pagpapakalat ng fake news hinggil sa kalusugan ng Pangulo. Ayon kay VP Sara, sa halip daw na patulan, tutukan na lamang nito ang problema at pagpapaunlad ng bansa.
12: Pag Pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo ng mga mamamayan. Kasi kasama yan sa trabaho mo. Dapat ang tinututukan mo ay yung paano mo maging mapayapa at maunlad ang bayan. Yan yung dapat na tinututukan mo. Hindi yung kung ano yung sinasabi mo.
1: Tinawag din po ng pangalawang pangulo na sensitive, insecure at takot ang mga taong apektado sa opinyon ng mga ordinaryong mamamayan.
12: Ang mga tao na apektado sa opinyon ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure at takot. So, that is the power of the individuals that they are going after. Takot sila dyan sa kanila.
1: Si Vice President Sara Duterte.
5: Balita sa Ibayong Dagat, mga kasama. Nagpulong sa Vatican si United States Secretary of State Marco Rubio at Pope Leo XIV nitong Huwebes. Tumagal ng mahigit 2 kalahating oras ang pulong na ayon sa mga ulat ay naging prangka at derechahan na diskusyon, lalo't naging mainit ang mga naging pahayag ni US President Donald Trump laban sa Santo Papa nitong mga nakalipas na linggo. Matatanda ang binatikos ni Trump ang Santo Papa dahil sa pagiging kritiko nito sa giyera sa Iran. Sa harap ng mga batikos na ito, nanindigan naman ang Santo Papa sa kanyang mensahe ng kapayapaan at sinabing ang misyon ng simbahan ay ituro ang Ebanghelyo.
4: RNN Network News.
1: Sports. Toy sports tayo. Bagong pickleball league ni Manny Pacquiao papasok sa aksyon ngayong taon. Kasama natin sa sports balita si Niel Santua.
13: Nakatakdang ilunsad ni Manny Pacquiao ang Maharlika Pilipinas Pickleball Tour, isang professional pickleball league na layong palawakin ng kompetisyon sa isa sa pinakamabilis lumagong sports sa bansa. Bubuin ang inaugural season ng 8 koponan mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas, habang inaasahang magdadala ng matinding rallies, fast-paced exchanges at high-intensity match-ups ang torneo sa pickleball court. May nakalaang hindi bababa sa 5,000,000 pisong prize pool para sa mga kalahok, kabilang ang men's doubles, women's doubles at mixed doubles division na magsasagupa sa 5-leg invitational circuit ngayong taon. Samantala, ayon kay Pacquiao, target ng liga na magsilbing bagong playing field para sa mga lokal na atleta at makatulong sa pag-angat ng antas ng pickleball sa bansa. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
5: Hoy, ang Nation's Girl Group na Beanie,
1: yan,
5: nasa Cloud 9 pa rin.
1: Hoy,
5: yung chocolate ba yan? Matapos nga pong parangalan sa Senado.
1: Wala ba Cloud 10?
5: Kasama po natin, alive at live na live,
1: wow.
5: Si Aya Girl, sino?
1: Si Beanie Aya.
5: Si Beanie Aya, Myra J. Nasaya. Mananawagan po kayo.
14: Yes! Magandang umaga, Roger Thunder at Prof. Ricky. Hindi pa rin nga makagat over ang Nation's Girl Group na Beanie matapos silang kilalanin ng Senado dahil sa kanilang historic performance sa Coachella. Say ng leader ng grupo na si Beanie Joanna, overwhelmed pa rin siya dahil malaking bagay anya na ma-recognize sa Senado. Birong hirit naman ni Beanie Colette, kanino raw itong panaginip dahil sobrang unexpected na ma-invite sila rito. Very grateful naman sa pagkilala si Beanie Aya at Mika, habang naniniwala naman si Beanie Maloy at Gwen na dapat ding kilalanin ng iba pang Pinoy artists na may ibubuga rin sa international stage. Bukod sa kanilang Coachella performance, proud moments din para sa Beanie ang mauwi ang Global Force Award sa katatapos lamang na Billboard Women in Music 2026 sa Hollywood. At yan po ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes para sa ating nag-iisang bloom sa DCXL.
1: Wow!
14: Si Prof. Ricky!
1: Wow! Yes. At dahil live ka ngayon, magpantropiko ka muna.
14: Yes. Hi, hindi ko ready. Pero actually, dapat po kasama ako doon. Kaso late nagising si Beanie Aya. Kasi night shift siya.
1: Ay, nako.
14: Yes. Ayan po ang ating show with Chika ngayong araw ng Biyernes. Ako po si Rajaman Mayra Gina Sayaw. Tata.
1: Thank you, Myra.
5: Binigwasan. Si Binigwasan.
1: Okay yun.
5: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
1: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
5: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga, mga kasama.
15: Live via satellite. RMN News Nationwide.
16: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
17: sa ato mga balitang lokal. Pag-release sa kagabaras dakpay sa Subo sa monthly allowance sa mga sakop sa ubang ahensya sa gobyerno, gipaabot na malangay pa. Lapo-lapo City Police Office gitahasan sa PRO 7. Pagsusi ko na giingon nga paguba sa mga dekorasyon alang sa ASEAN Summit diha sa kadalanan sa Barangay Ibo. Ingon man sa uban nga mga lugar sa Lapo-Lapo City, mga CCTV camera gipasubay na karon. Sa balita sa sports, Jerusalem andam sa iyang away sa Africa. Samtang sa NBA, Knicks 2-0 na kontra Sixers. Kini ang headlines sa ato mga balita.
16: RMN News, Diretso Palitang Metro Cebu. Headlines.
18: Pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
19: United Home. Unilabyan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, Duna dayon tay madangpan New Alaksan Extra alang sa sakit sa lawas adunay duga nga proteksyon ni ana tungod ang kaning Alaksan Extra galing na New Alaksan Extra unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR oo 3 times faster maong gipa extra bilis kontra sa body pain nindot di ba busa alang sa sakit sa lawas kabalo na mo unsa inyong buhaton ha Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
22: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.

0: drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Nasayod ba mo mga kasama? Akong nahunaan nga importante ang pagpalit og dekalidad. Kanang makingon ka nga quality good, labi na sa mga tambal nga atong imnon. Siyempre kinabuhi og panlawas na good ang nakasalalay, ana, di ba? Dapat sigurado nga quality good. Kinahanglan nga atong sutaon na pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sa mga papangguwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Maong dapat ayha ka mopalit, dapat sigurado sa kasa quality mga kasama. Dapat mangutana o sata aron atong mabantayan ang quality, pangutan-on nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Nasudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga kasama, nasayod naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinunduman, kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab, quality ba na? Sa among pamilya, sukad ka nato, Unilab nami. Ngano kay akong naibawaan nga tanan nga mga tambal, vitamins o papangguwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pa sa buot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality good ay hapa mabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage.
2: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Drink responsibly.
1: Sabuna pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: At oras karon alas 7:47 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan din ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Alas 7:48 na, okay, detalye na sa atong mga balita. Pag-release sa kagabaran na sa Sugbo sa monthly allowance sa mga sakop sa ban pag-ahensya sa gobyerno, gipaabot nga malangay pa. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
5: CYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Gipaabot nga malangay pa ang pag-release sa kagamhanan sa mga Sugbo sa monthly incentive ngadto sa mga sakop sa mga ahensya sa gobyerno, kinisama sa kapulisan, kapamiruhan ug uban pa. Matud ni Mayor Nestor Archival nga ang gihatagan og prioridad sa city government bawal ang unang pinahanglan sa dakbayan. Kining usab sa gitubang ining fiscal pressure o limitado nga pundo, gipalayag ni Archival nga mahatag ra minuwan nga allowance ngadto sa mga personnel sa mga ahensya sa gobyerno.
7: Nadili siguro na gamay tungod sa cash na to ba? Nakafocus magyuta sa atong public services. So kaning mga aid usali sa atong gitan-aw, sa una to ni pag-manage, nasko pa kaya punta sa kinahanglan. Una na nadilud ta gamay.
6: Si Mayor Nestor Archival sa nasayran ang ubang sakop sa kapulisan sa dakbayan na pagsayod na sa ilang tag 5,000 ngadto sa 10,000 pesos nga binuwan nga allowance nining tuiga nga gingong wa pamhatag sa city government. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
5: Radyo mo nationwide.
8: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
10: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
11: Bisan kapoy na,
10: kayahon tanan.
11: May nalang na ay bag-ong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
11: Revicon,
10: tabang aron masagad. Imo kakusog
11: with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa 5 ka-adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 20 pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa breastfeed o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: At oras, alas 7:53 na. Dugang pagamaga balita ang Lapu-Lapu City Police Office. Gitahasa na karon sa PRO 7. Alang sa pagsusi sa gingon nga pagguba sa mga dekorasyon alang sa ASEAN Summit. Iya sa kadalanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
3: DYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Mihimo na silang imbestigasyon ng Lapu-Lapu City Police Office sa gingong pagguba sa mga dayan-dayan sa ASEAN Summit na gibutang sa kadalanan. Mato ni Police Colonel Kimberly Muritas, PRO 7 Chief of Staff, o samtangan ng ASEAN Spokesperson, nga ilang gitingwa nga mailhan ang naghimo sa pagguba sa bawga mga dayan-dayan. Iyang ipasabot nga kwarta sa gobyerno ang gigasto sa bawga mga decoration o ngayon lang nga ilhon o pasakanog kaso ang naghimo nini. Auhag sa Police Regional Office 7 sa publiko, nga ampingan ng butang nga iya sa gobyerno tungod kay buhi sa mga tao ang gigasto o gipalit nini.
5: We remind the public to please take good care of our government properties. Pera po natin yan, no? Pera natin ang ginamit dyan, pinambili dyan. So, wag po natin sayangin yung resources, yung pinupuntahan ng taxes natin. That's the money of the people and we request and we seek everyone's cooperation to secure all these properties to make sure that we show the beauty of the Cebu.
4: Si Police Colonel Kimberly Muritas, gibutyag ni Muritas nga ang tanang CCTV camera sa Dakbayan sa Lapu-Lapu makita sa Multi-Agency Command Center kon MAC lagip na sa syudad sa Sugbo o Gawandawe sumay sa karihukan sa 48 ASEAN Summit. Ilang gipang susi aga mga CCTV mataga iskina sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aron mailhan kung kinsa ang naguba sa mga dayan-dayan. Lagip sa makita sa CCTV ang tanang deployment sa kapulisan ug kasundaluhan alang sa seguridad sa mga delegado. Una na nga miyawhag si Mayor Cindy King Chan sa kapulisan nga ilhon kinsa ang naguba sila gagipamutang nga dekorasyon sa barangay Ibo nga giagian sa convoy sa mga delegado sa ASEAN Summit. Siyang post sa social media ay ang gipahibaw ang mga upunganon nga muhatag siya og ganti sa makatudlo sa naguba sa mga dayan-dayan sa daplin sa karsada. Kasama mo sa Police Regional Office 7 yung Radyo Man Arbo sa Mantiri YHP, Tata Karamen.
3: Radyo Mo Nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Good morning, my dear plants.
7: Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan.
6: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
8: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Sports ngayon! Sports ngayon!
2: Ato nga paminawon karon ang ato balita sa sports gikan sa atong sports analyst ng international boxing judge kasama ni Edward Liga sa ato linya karon kasama ni Edward maayong buntag.
14: Mayong buntag kasamang ken kining atong balita sa sports gatul kanyo sa DTX 500. Walo ka adlaw sa dili pa ang ilang panag-abot ni Siak Hulwa Kusi andam na si WBC minimum weight world champion Melvin Jerusalem nga modipinsa sa ikaapat nga higayon sa iyang bakos dito sa Johannesburg sa South Africa. At sa social media nga gipost ni Jerusalem, nagpakita kini nga nagpadayon gyapon siya sa iyang light training, no? Gikatakda ang ilang away karong Mayo 16, no? Dito sa South Africa. Kining maong away, rematch kini sa ilang nag-abot sila ni Kusi ni Adtong Trila in Manila sa Oktubre sa may aging tuig diin mi daog si Jerusalem pinagi sa Osaka unanimous decision. Ang kampo ni Kusi malaumon nga kining sa rematch makabawi sila og mapil din nila si Jerusalem. Ang away mismo adto kini pagahimuon sa Emperor's Palace ni sa Johannesburg sa South Africa samtang ang team Jerusalem no nagmatmon usab no sa ilang mga pagkaon tungod kay duha ka mga boksidor dito sa Tanzania mga Pilipino nga boksidor nga silang Alvin Kamigi ug si Christian Lagani na nadala kini sa tambalanan tungod kay gikatuuhan nga gipakaon kining kining contaminated nga pagkaon no sa wala pang ilang away diin na naglain ang ilang tiyan bisan pa man ana sa dilang na uli-ulian na sila gamay napugos gid sila og away dito sa Tanzania apan napildi sila no napildi si Kamigi og si Ligani tungod sa ilang gidangatan no sa maong ilang kahimtang nangahilo sila sa pagkaon no careful kaayo ang team Jerusalem usab no sa ilang gipangaon nga aron di sila mabiktima sama nila ni Alvin Kamigi og ni Christian Ligani dito sa Tanzania. Arita sa NBA, labaw na 2-0 na ang kartada sa New York Knicks nining second round sa playoffs kontra sa Philadelphia 76ers. Ila kining gipukan kagahapon sa Kulbayinam nga 2-108-102. Nasa first quarter ngadto na sa fourth quarter kanang dikit kayo ang duwa sa kadikit ni ini ka 25 kini nag-usab-usab ang score og didto na lang sa pipila ka minuto nga nabilin sa fourth quarter no nakapawi gyud ang Knicks pinaagi sa opensa ni Jelena Bronson nga mitala kini ga 26 puntos mi puno usab si OG Anunobi og 24 puntos samtang ang big man nila nga si Karl Anthony Towns mi tampo kinig 20 puntos na pulo ka rebounds og 7 ka assist. Ang naparot nga Sixers gi panguluhan kini ni Tyrese Maxey pinaagi sa iyang 26 puntos. Ang wala hinuon ang pambato usab sa Philadelphia nga si Joel Embiid kay nagpaalim pa kini sa iyang angol ni adtong game 1. So ang karong buntag usab na posible ang himuon ang 2-0 sa Oklahoma Thunder ang ilang serye kontra sa Los Angeles Lakers. Inilog kayo ang Thunder sa maong serye og posible usab kini mao gihapon ang mahimong back-to-back champion no sa NBA pero di sab nato ma-discount no kaya league on usab labi na kaya midaog kagahapon no og equalize ang serye tali sa Minnesota Timberwolves og sa San Antonio's Force apan ang game 3 adto na sa Tugkaran sa Wolves kontra ini ang Spurs. Kining atong balita sa Spurs gatud kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon mag DTX 500 ang DTX